yes, egene kura dane nipa ma uba sa sisono. Sanya pira piria kebi aka ukura wama. Nansu apira pire bi ya kwa sunti na ma ubo uremu. Amen, sumi bo uremu.

menim o community baby a owo enra ensua eto ye sedie amania mo famu bibiri no aye hu videos ebinum kra community meka se etwini bi a eda ho ansa na omode across akọ mehu chese nsc e won krofo fi bi pa cho wa wote menka uti mi no se u area bibin si ya memeye se memeteye na mefre bi bepe wo mo a ensuo no aye den aka wo mo sisi me no ka sei aka wo mo a wo mo dan esei ye wo magapade afọ fremi sisi a 0302216561 0302216562 ene prophet roger beckham sir me busa na sem bia me ne nka hwee asemo a me pese me ne no e focus na ye kan wasem e ye ne prophecies ahodo a wa mema na minim na minim se no anadwo nso beto ama ne me ne na hia but I was aware say na ene de me ne ni be hia ene nsuo nso ato ama me ne na se hia ne nsuo nso ato ama me ne na hia no e ye one of the prophecies no ba ko a o kan ye 2025 say free October ye hwe ye na sa wotiti area bia nsuo a odi o sei two free area ho ni etu akohin yesi ye dan ye ntun kohini ampa so kan na si uhwe the way nsuo feeling kofo fie anodin frame wo issue ni bi e wo area o community I just call me 0302216561 0302216562 but mami mana kwaba mami ma prophet akwaba